0: Mukai rande kye kuri no mtu zemera mukai muna mtu tayamatu kutambika na inga kana kanwe shungulu kuchikuhi. Atulu ngendo iliku mino muna ni oluka kumakuma abakasuka nabo ibali mubu umogwe zile kafe iwa kole kumwe sobi Nigeria tunimu ndiba kumbira ikalu wa inga ikalu wa wahe kumina chivo chekongo chime kuluhande inga lonolo ne resweka kundu mwela kira wanya suti sino ni miyazi hikaka ngana yangu ko abandosi ba tata ilibi nyubi matri ilibi wukuni ubu namu byangavuka isesumbye songa bindi bindi rikama ngasi bamenya ikikanda bwa bandunga ni naki ngali njumu mulongo uwe mangumo mutitware eya lubero
1: eshungulu
0: atino okuta kutungerera abandu ndatu abakasukana bwo mu bitu shenyu songa bindi bibi mu birukumi besa tuni mundisha bakumbira no kwende myatsi libiri ubwiti ibwala ngireka umubukuru mu cyamu nabwire umubye so bikumine eya bulengera wakati na utatamu huma ono hauma na mwana mwere ibiti huwa umolu wali ngirira huwa isuti sivili mbisonge vinibi seritokao ikati nubasundulia walibichunga kolanga cheche hawa mbubwa mahuwa mbubwa suwe na kutembo
1: eshungulu

0: Eshongulu no wetu mosantu nzanzu.
1: Pacho siwako mwanetu yuka tuwetika yukubu kumuoli shongulu kuhole. Endeko ya chingulu mojiru cha mdigolo mubia suwabi Abuja e Nigeria. Yiru usana ndi kwa mirana usana na bali mubu umawa uwe zele kafe. Uzele kafe. Uka nubu mabuka kumakumebe huo mina mina bimuri angiri Afrika. Abakasuka nabu bangana lingi kanya. Gabangana rasoko nguma niriwe tikanania umuila virania bendu eyi neyi utsele kala bula ministri kibuma nirubu hinga nibu hiye juli paluka unje aniko luhandi ngalu nolu no yu atino kai useji Arabia aba Kongo nabu bangana labi chiku wabu niriwe nabu banaba kahabuka ngabande umulu bangana sungi kana bangana sungi yu bangaba kala viria bendu biku wabu biamarundi asoko itulere kundu. Nenza kano ya wale sukana yu ya wale handikiru wa wale wale ba yuka sukana ye iba baha kuluba kulu mula vira ikalomo koordinasyo liye suti civil for civil evo tembo wanuba kutu kuna teno enendi miyati minji ayika kangana angu ku ishundaji sika sukana shu ishi ilubu tembo ilulumu yesu yukanyaba yunga ane miyati minji jinamu ya kakaji gajaga iba bula umuhu wanga chinamu ule chirabulinga nga chichahe iba katina nukumbe umuministri yuko kwa mimisili rubu himbe niliko utishundaji watu larena ye ina kumbira andubu webera besatu na itasha libya baka kolumati ngono yu ngabangashi mwakulurango lote lote tutu wa pasitere mati sanani usote sibila katu lao
2: okwifatana neretelewa eri evolisyo je mibiri mina mena omonzirei tukale baya omoterenga muri kingume kiuma bya mabe nenene bebere nuto otikwa ebengu mebebere kutse kiume ki bya nasha kuri barabara kabisa ye kanyabayo kale njo ababo molera wesho nyumba shabo sana nengendei basi abanene banamuyirererako nongo kubabu ambwe omubiri akesha buwe miaka eisa romale bya basi hali obutafauti bunenene kutsebu nerebo sana nechichiri areketo watutibwa letorere omwati uyuni alebi wandeke eba toka eri iraha kama aka kande toka eri tsungusia omwati uyu ngakae nata troma sabo muministre atoki eri revia vale vaye akagala na utochi obwe entreprise eika kolomuko lano weri kokoti barabare yi ngabaneno utochi nakagala bapimieri revia eshonzera eshubangabia baka tuwishia mtu bahimbani konde ni haki yetu eremenya ebendunga bekae ndabit bato kerirebia ngabakande waticha bate abateseka busana ne projeyi eso bara eso parcele shabo sikatuibwa ne eso parcele shabo sikagenda
1: noko ni miati libiri bakasuka nabo baba himani mu kartie kabotse nabo bane mu yiponera busana na yuka sukana ye yuka sundole bia suanga bini bihi ama huwa meke ranga jena yu bahimbani bakatano yuka sukana ye yuka tabale ji aliku miyati menji jita endekani ite irishimira atano hanae miyati hilibiri jiriendiria nerite ndivi kahiko kubiro ikuwe kwa hikayo ahumeru wabulano mwamenga chenena kuwa wabulanga hindire kutenga virabetre amata sala sungika bakatano akabirere humaira aka intimide bakasukana ba chef de cellule na bakuruba libyo noni kayikodo shale uti yaka kanaya naye hanene ndi myatsi mikola tayiku asali ni tishimirane yanga muta lukando hanene ndi myatsi menji abahimbani watano ika kangana yango ko siri mu subira lukengerwa hale myatsi yika byanga yanga muhemula kundu uko na miyazi libirie miyazi yoro bana brusukana baka kanganiri lumukiro eke munabwire baka tula watano amunyabuteze ali baye nganga kola wahe naotse babirhandeka nzakano muhanda mu merandu mu yabirtumwa ebutala bweru batupula yomwezi yondeke no abanye chimemi bakata bale icharu ke chini chibale baye changakola ngache cha naotse omwameseye abahimbani ngoko baka tulago na huko mweni miyate ikasi mwye suanga vini vi tutuwa wabanya susiko mwela vila celeste ta si halia na inga ketula wahe kumwati inga unu yuwa resi mengula.

0: Tsongera uyu kalangere kene chef de quartier wabutetse okwebya akabyanga kalabaya mu bakalani mwa meso neri marginalize aba chef de base shari kana ya chiuma na ba chef de cellule na ba chef de dimenso na ba leader communautaire ba kamu tsongera okwebya omulu akabya ba chef ba mababu ma aba ka approche erimu bora komye simu mame buma eye kobukake akaluni aka chispande ba mababu ma kusangwa sheri uwa nechinde ba kamu tsongera ko aute langa eye ri intimide ka intimide ya bikalani akaita ba leader communautaire abangana wa teacher na bakaleta maoni awanga letopuka kebo mu katenga kanaka chale brand re account ama alerte bo bo kalani omulu akabyo renga ingrisio omulu akabyo renga witi wa bikalani ali ngombeta utene miya ka kabere la vera kateho kan mwata soma karase chale mwe mote mwe mobilize abando ko myatsi ngi yobuka ke nga iso salongo yo kwechi tuli atu alebyanga Susiko, tu ama yokumeri, tu kaya bora met de ville, ngoko remplacer luba mchef de quartier ngono yukusangwa shache wetre kofiasi na bikalani, komo modele ya vero makumi ya satu ni mabirusha kwa hire hau yu wene.
1: No, bandi banyisutisi vile, ba bulengera, wakati no, mubu kwa mucha muna wire, ni miyate, ikasukana yuki alu moko mutrema, umoche harunga chiniche, mulungu na potrempo, musiluli chisingiri mkarti delveshi mui, wakati no, abale sura bakasuka nabo epo mabeka mulalu mekeke luguma ukona ni myatsi kasurungi suanga bini bi lwaru kwime mikiribiri embere bite tata ochihanda umukartia aki mukuna mwiyo wakatana no na yeli tiba wana bandu bakayikata shumbondu ubu bisunga ni yini likamanga se bamenywa ngane bahe abanya bulengera pamaila kira ukubirunga bine bi bakatano abakulu bali bachiwanga kulanga chichahi Hami hachine chirishimirabo rere kolumubiri kwa bole baye abakebwa bandu ngane nabahimbe songwe nebi situshumule ngewa kameta ngane mu byuma ukomene ni myatsi kasire yi na ubaka tulawo ngoko umule ngewa chirango ko sha leyo no musebo wale usanana rasata masata umuhanda werege nao akabina nemu kwa mererwa elumo chi mnabwire nao ne musebo kana sunzira wo bakasata Masata wabula kidube ngo kubaka tulahu Uyuka sukana yumuki ngrisani Anu mwati umelanguko yuko halo matu mkasereka Mayani akumairi muduzi pomo Akatutani onemwaze akakangana ya Engu lakulano ya bandu nerebi ya ho umove handa Yina katutani no erege Yika kangana ya bandu nga bakalu Hayinga balana hayinga bakalu lana haye Kale njo enabi yubandu babira lulako sana Nakalenga kasololo Akakalangere kumulu wabandu waka konerana mbuyu ni mwira wulukutse uyu ni wa mukiha rokera bikutse yine yine rege kana byanga ikarondekana isho ntsingano umurondekania era kumagumana na bandu bangaluka lukana mu buguma tutro wa mayani duzipumo akatulago umuntu ali akaba wako na malero
2: Erege ni ritme ikimbira obukake abantu bakimbere ge sana sana kali baya bakimbere bintu bi ibirilo ni obukake na wetu kutse abantu bane babirujo mukapundio na situ zino mukapundio rikamuna bwira erege ni muzike ka denose abintu wewe ebitandikiro muche wo kitu kali kitwe erege oma bilangera ngoko abantu bakimbere aba kimba marumba bo bakimbere to abantu babaseka bimbere bende na utu abantu berege yesu limbere abyo tukimbere abintu byangana tuletera byangana tuwaticho mubukake Abana ni sivali anza kundunashi abana ni wakakula malolo. Tutuka hajira malolo. Tuwabili bihali ya malolo, tukalutua hajira hao nerio. Abali mwabi nduwe berenge, bishivali anzu kama uwererera nerio. Abali nga wabakabia, wakini muintimidia bando, riba mbo. Yumu ne mbuweo na wakini kuita, wama langera, berenge ya nerio. Shitu wangabu tutuka neri wate mizike irege usana ne berenge biye. Kundi tunashi mizike iwetu irege ni vita. Tukabi tunye muvita. Wamabuka denosevi, ebebi ya bando, waka kupona. Nibanzi, wamabuka kwa mirishi mu yabo, ukalangira nkuba nemu bemiyati naho andi mariti mesiri mbe byo regege mba ye donc abanzire rege bakwamerera libya kwa ku miyati kundi muri nzumo omduka wa terege shangi mbe chindu chobura akimbe chindu ne neshe chake mba shivali mbo mu tabu tabu amutu kimbe to bandu basatre ye enzumo yeremo kumbe bandu buwayo
1: banye urana nabo bana kanganirie ngoko banga yitumo bakasata ilipanda Watulire ngoko kwenene jichiru mkumisa atro changa naho kumairuwa mulipanda eri kongo naho ibaba na ute ngoko waka sukana waka labalaba kumwati nga unu yu waka natama niko vyaswa ebyelondo mocharu chepulengera mocharu chemuliolunga nare jitakateka waka lingikania ngoko efete icho chikongo ngoko yangayika ndwako umukarani umufimanga kuno yu ina tulukuna teno ilipande ilishikiri kundu niriwene ilianga tsukiri mwabe handa bya bandu abandu rishika shika ni mwaka mwabe huru mwaka lanuku inyu ilimiti ikana laika ya warara mwabe handa bya bandu ne chihuchi wana kundeno abandu baka hika mkuminote emetri meji na bombo kene ijine wabu na humulu bayira bakasuka nabo bakabye banu byanga bakagonera wone yose numbe no balure no mu kapundo erigonerwa rekabya erikine renje sina shinga yine mu lenge lenga umurenge shale yo tukaye usomo luhande lo bopere umulu wakati no eyi abasondolia abalimo yasonga bine bikali yo umule resusite civile batino iyi yabiru bukabukuni bomwe babandu hakuhindatu umubiru umuyenga nakizwe naho abali mu isungwe ni bakasweka abanga ngiba na yumiri esaharino yuanga ya huberiria abanunga bakahinga ni iyo nache abahimbani ibale mtu ngerera watano wayetuma yangana hika bukuni butsebo nerubu abu abandu nenchinga ibani muhiria imiti ine mulangirika mu mirongome mu isungwe ni bina hubakatano abakulu bezone abandu besante batulerwa nguhaluba irutuja ngahubibwa rechere hale omo lume mweria bugumestre we lume na nakabirika bahimbani obiaswa kate yate no bashika ye mito lekere eyo bonganga erika kiria kubgoni obwe pola batungure bakara bokubyala bayitwe ngoko bangana troka emyatsi bini nubusike boshi munabwire ne buhuma huma omulu abanyakongo bakandisata na banyabungerese bangletere ikandi ikasa guma yirigololo aho bakemenyera wombunda bamaremwa ibakasoba mu makanzi bama luli mulero ibakandreka ngaterwa naho buri mundu kabenereketera nari wato no banga saberwa ibana tralwa tsebere ibana ta minyango ko akagala kanemo ngo kubakatula mbolere